ina, tayo lumilipad. At ako'y iniwan mo pa, di ba? Tinag mo pa akong tanga. Tayo'y lumilipad.